0: Resno.
1: Kok iso?
0: Lho, Resno iki ra ireng ta?
1: Ha iya.
0: Tak delok saka ngisor jan ireng tunteng kae.
1: Oh iya.
0: Jenggureng kae.
1: Mbok yo dimati sithik. Resno kok melu kriti

0: iki nek ratu Gusti awake dhewe ora dislametke.
1: Ha iya. Iki iso nyemelangi mulo Gusti Gusti Prabu Dewa iki tak slametke.
0: Apike ayo diatur supaya tindak brangkang bae mlebu ngalas Gusti.
1: Wis lunga lho.
0: Adewe keasikan delok tresna apa?
1: Ayo. Ratu Gustine wis lunga.
0: Sajake melu kerantapan
1: saja. Ayo.
0: Ora betah terus lunga.
1: Yo nyimpang.

0: Urung iki urung rampung. Kok wis rampung ora? Nah, tenan ta. Nek kon nembang apa sih?
1: Tentang gula malangan.
0: Nek didhawuhi lumbung desa ora apal, mula tembang-tembang sing kuna ngene iki dihafalke. Nembang apa sih?
1: Anu, bawa dadi ati. Cengkok sorbang je.
0: Alah, jan ayo tambahi dibantu Tin, ayo Tin tambahi Tatin ayo. Ayo. Iki tambahi Tatin. Iki ora iso iki tok mblegendong semono gedene amin. Gleleng tok mesti mingan. Ya ora apa-apa jajal. Siji, loro, telu yo.

0: Cik. Wis tau wong nyandak ngalu ki njur wonge kepruki alu no piye? Nyandak.
1: Eh nyandak.
0: Nah iya kok nyandang. Yo, baleni saka ngarep. Ben ora rampung yo ben iki.
1: Lombang desa protani padha makarya.
0: Kendange meneng wae.

0: iki do ngopo ora mengono kok adak-adak aturan adak-adak aturan koyo wah wis asmen kebiasaan rapi
1: iya
0: wis tenang tatin dhewe sing cepetin cepetne rumah desa ora tani bodo matur ya ayo luwe cepet luwe HP
2: alon-alon
0: mawon. Hah?
2: Alon.
0: Cepet ah, mau benak aku cepet kok.
2: Nggih sedengan
0: wae. Ya wis yo, Ci, lo lu.

awis nggih purbasa jati. Kaya wis weruh marang swarganing dhewe-dhewe. Nalika semanten cahyaning ret baboning nalindra mapan ana ngangganing risang permadi ngabadan nalus. Wimbaning ret mapan angganing Wurasembodra. Reksakaning ret mapan angganing Natandrawati. Yuwananing ret wahyu adat mapan ana ngangganing